kakaya. Sa buma anyong tufuanin niyan ni mo. Na nyo ma awutuyen ni mo. Sa buhing niya miyayen na nahumabuang itin wata.